0: ole mi o ma tu ma malua I pia le no fuanga ole tamai tai. Ole a oala ngā upo, e te tele a pēsenga, ai matua lava I le o o. There is much singing, but it gradually disappears. Upo fau fau tua, upo apu apu ai, ina ia tu mau pēa le fide mu. So se vevesi I tu maanga Samoa, ai maise I sau noanga ma fetalinga, ai hi ulava I le nofo lelei, ma fe alo alo ai. E le tu mau se fe ese ese a inga, awa e maa lo le a ngā lofa I loto o Samoa. Whamatala ina e lotu tawa itu, ma isi foi o le mamalu o faleata.
1: Ma ia le ea foi. Mo e anga I, mo e o I le mie le o le papase ea. Ia matau lia foi la o le... Ave I mātou ele vau a. Ele mako au, au tāwhawhau. O whiua si tāmai vai mai o mātou, o le mau sa, ngai sa o le mau alunga I o le me whase e mai ei lalo a. Ngai ua lengi o erisi kama, ngofo I ngāma whakai tai mai a mākuli. E pala ai, te te pala ai e kua ele mau alunga te leo le me.
0: E li a fu al tangata pe alu ia, o kere I o o
1: ia. A le whai te te fu I tangata, o le me maa li e le aso le mato oi. Mata oi le auli, ya, o le van lang makuwa. Ya, mata oi le auli, ya, mga uli ya, o alo ya ma le taimina. Mm-hmm. Ata te le ilo fo I e yei ni, e yei sa o le mea.
0: Mm-hmm.
1: Wafi ya fi ya fa, mata o ao, mata o mai loa ili mele pa ka I ka vale. E mga o mai, wa paal pa o ta vale ya. E le ilo pe fa fenga paal pa o ka vale. A wafi ya fi ya la pongisa. E o mai lo le si a inga le le nga pakai wa mai ko die e I me pakai ta le o lu. So so ani le I lo wai e mo ke le I lo o pase pa o le tava. O ina la lo fe ku lo ma to ta va le ke lo o nge ka ko o ye inga. A ye la malanga le nga la tu ne le o fa lo vo la ve ai si te inti ti a o nga. E o pe a me a fa ma ta la mai o ye ia. Oi oi. Ia telesa, ia alfai kau kongo, kai mire nga, o kasu, kasi re nga o kau.
0: Ele, ele, se me, oa, oa, oa, oa, oa, kurisi ma lea, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, O kusa la suisu inga a fitaubi a. O ke alua la ave ia suisu inga lomakua ma a. Ia e fai keke fo ia waka wala maoka. A karmo ila e. A makanga koe ave me suisu ima mai me suisu. O ke lili a fua e ke keke a wapea ula ala e lungo tikepu a. Ia fai fai uka maa sangi e. Ia wapei o anpei oa ule ave fi awa. Nga leo ke nga loke la anfaeong. A marikorisi o la anfaeong ke ngofo inga. Ya uka maa sangi ya ya afo inga le ay sa ule le ya wa ikai minka kere iya ru ye ika ifa alongo wa ikala wa ngani ay ule mea nga afo inga le saka fa pefo iwa anga a makama ya le a makanga siya siya ay ke ufa fako vaya kunga iya a ima moya ya ya kupulanga ifale fo inga ye esi o ili malai a iya afa ila kukure inga iwa vea uma iya ufa ifa ya la ufa ya ma malai ka alubo siya siya afo ya ngani wa nomu la wa ngani Al menga ye sa pe ya fanga de sanga.
1: Ye wo ye te ni na ye cha o wa ya. Te le sa mai. Sa mo ya.
0: Ma fa mo ko pe na. A fa fo ya ko se ki e e bunga ni. Po sa fa ye ko se ki lu mo fa le.
1: Sa o le ya le me ya le ile wa le fa ko wo o ya ya. Je fa lo ku le pa u vanga le me ka ke feeling a. Ya mato lia le li le mato wo de to ngani wo o le vao sa mo o ma sang ya ye wa ye ya lo ave ku di si vo ngani a ye le ho cha li sal mo mo ya o ma sang ya la ye le lo ave tanga cha ina a o wa ula pe sa o e ka si lo ko va ya ku mo fo nga e pe ka ki li a fo vo ngale le ya a li si ngani e pe ye ye ni a li si vo ngale a le u li che ke a e longa uinga, e yei le mea e peila o mea ye whamatala mai. Ia o mea e seli. A le fai te teila tangata. Ia longa uinga e la vea ia. Ia tātul pesele.

Ngangana Samoa. O le ngangana Samoa e whawai ai, e fusi ai, e ta ui ai fo I ma te umau ana anganu. A o ina lulu ina le whawai, mo tu sia le fusi ma ma lepe le ta ui, o na leto iai lea o ni anganu, pei o na ilua yaso nei, ma o le upo moni, o po pole lava le to otele, o e ana ana ma manu manu ili ngangana, Ona uova aia mafaalongo ina faailonga e tali tonu ai, wa tele vave na ua suinga, ma ua tele faao pōponga ili e saa saa o male e longo lele. Wari ali ya suinga ili ngangana tautala malito situsi, ele ngata ili sui o leo o upu pe ole a, ua po upu, a upu fo wa sui ai upu lele tuai, pe ole interesi, wa sui ai le tului, male ana ana. E tele taimi ua pule pule ili ngangana tautala, pe olea alu le garage e au maile sa amala. Se o maafua le piso le tele o le poda maifua o lo ainga. O fea ngai fai elo tike le pase se fole alu le valele. E maafua le faa pule pule. O na ua fai ngofie o na tautala faa pena. O isi o sui le tautala ma faa leunga upu. O na o aenga o na ponei. E o e pule la o falisa o amata o na faa fifilo ili ngangana upu. Pālangi wa tova ai upu Samoa, ai mai se pe ata mawhai e whamatara se mta upu luloto, wa whai ngata una wha upu, whai maile isi whai la unga isi wha unga taruai nei. Ta maiti, ole alea mea, ole akeana pilirei, e le wha apitoa I le ngangana Samoa lea whai ngata, wa e tupu fwoi I ngangana Peritania, pe I ona wha o ngā ina. E tele taimi ata utala wa wha o ngā le upu Peritania, Ona o tuai ona maua se upu Samoa e whetau iai. E iai whaila au ngai sao ninga te tele o la tau wha o ngā wha atasi ngangana e lua I le tau talanga po se la au ngā. Whai maile e tasi whaila au ngā ina ia mautinoa e maala malama le au wha fonga. Ia ole, ole suinga pito maata ina wa tuu a toa le wha Samoa ia ae nanu. Ia uwhai ngō fia fo I tupulanga ona wha upu ma whetu wha I manatu. Pe ananu pe yono mea masusua e tala noanga. E o te tali tonu ele na o Samoa e tupua ele. Fa pe na fo ine ili mele o tatou, le uso I fuo ma tatou o la ilinei vai tau. Ia e tali tonu tatou le vaenga le na o fai tau inatu. O la e tupu ine ia tatou e tatou whanau. Ele ngata I to tonu a inga. Ia to tonu a tatou e kale isi. Ia mame umalama tatou tu iai. Ai fenga tala wana taari e ni manatu. A wā le suinga fōi nā o le olanga le o tato o lai, le o tato o mai tato no nofo I nei atu no. E luanga ngā nai wha o ngā ai pole tolu fō. Ia o sā mō ia sā tasia. A o tamai tira a onga I o wha o ngā le English. Ai a o mai whale I o wha o ngā le wha sā mō. Na tupu I whēle ngā ngā na sā mō. Ia, wasiria I le lima afe tau sanga talo o na

nofu tangata sa mo ya tungutu nei. Mafai ona faa pese taofi kule matua foile na o la tatunga ngana sa mo. Ito tonu o na centuri ele taumati sa tele suinga ole ngana. E fata tau isuinga ole soifuanga. Awa ole na atura o mea e faa matau.

So you le ulu le aing ia le te te vai fa ipi o lei te le na fa o nga fa pe na wina ni a lu to ata mai e fa nang pili aki a lu ia ai o ngo alu ma kua ia o mga fa ide me ma ka meki fa ide ma ka meki e por fa fo yo ia ko lu vai fa ai ai ka a lu ka meki na ko wi a ai ari le ia nga o kinasi ma fa vasenga ia o le si fo ina tu le ava noe e le fa pe e fa fa tasi o tomo tamaiti le tonu le roster e tu ole ava no nei loile tamit ole fo yama na ia na to wa e loile tamit e i wa always together wa e le tai mi e fa lo ato tamit le ia e se ale le matu e se tamit te le tai mi e lo ai tamit respect e ia e se sema ole minga na le tala lo matu le to fa ia to ia e a fo ina le a le langona na fo ina le e fa mala lata le mafutanga matu mafana pe atato malama le lito meti le mele yu tato luto ina ua tato famatala ina lele iai malama le lei ia ma action ele na le famatala ai action ia tupu ia vaita meti ia tupu le mele na fo ina le ia tato luto usua tato luto e fatasi ai a ofo le taimi wa eilo a ina usile fia ia tina por tama watatau ona ilo eto meti this is le taimi wa ere ke e faia tu loa whatever la utanga e fai e lo le tamiti e le ai e wo umar ka info ngane ku sai ka ko mama dad e ka mina ngi la wa wa ola ola stage fa ma tu ya ta tu lo wo listen and do e sel ma ne fo ngane wa e so se me ai practice makes perfect ta a le le no fa matala le no fa atino e oka se ma ngi ya it's very very nice. Tila ngona fo ilo fie fie fa matua. E fa pena fo ili fa na.

0: tu ese ese uma ia ia ia ka ko me ko kia o ngale me ia fa ngo fi e a disi anga me ita tawa ngai lo tama there is always a boundary between you and another person, whether it's your mum, dad, sister, brother, uncle, aunt. Ita tawa ngai lo tama e iai le tua oi a ho olo la le taimi na ina vaela e wai e lo la tama titi le taimi e tawa na isau sau sain fa pitoa e loa ia tamaiti e lau whanau, this is the only limit of the only time ye e ka kawa inga ngā watu e whaisisi a mām, the only time ye e longa quiet time for ngani, wo longa I kukau kupu, ia a pio li tūlanga nā fo inali nā un tātou tātala noa ia, ia tira ina lai whai umā I whai ala whamanatu, nō le nei mai taimi, le o maua le awanoa, ia ili nei, ava no fa aule o tato mo wale nei vai tau o le soifuanga male nei maa sina fo ia ono le ua tato ia ili vai aso le o le tato ngangana sa moa ia ise le maa nei maa nei ia ia wina le
1: tau I lei male famnatu ina le male sisi ngafu ia le ngangana sa moa le ho le autu ia fua mai maunga te tele le manuia le autu na le ngana sa moa il nei vai taimi re tau sang.
0: Ma nei a pe a wawesi nga me pifo e whaingisi me I ta tawana wha maana ma lama le leita me tile winga nga au ku e lo leita me ti what it means wha maana ma lama ia e ia una na maana ma lama I leo ta me ti wai peo le tele au ta tau si ase a e unga kāro ngaru whako ale meilea ale meilea ale meilea Ali mele na tau, wa mele nga e kakirele o kiri a ima, maka ava ava. Pe a maana malama tome titi ili mea na pe ato me pao le hao. Ile e ase stress o faya onga pe a maana malama tome titi wala ili leinu fa maana malama.

pela e la o fa tu anga le fa tu tamo fa ye tu si opo o me na fa anga le fa le pe o le tolo tolo unga tolo tolo unga le kere opo e al fa fia le opo tolo tolo unga tolo tolo unga kere e na na i e na na e va o le manga i e kuri kuri i tolo tolo unga po po mano i o nga nga i e li o tu tolo le fa I am a little bit of a ya malo sope sope sope o la ukari o tae wa ile kele upo le nganga tolo tolo unga tolo tolo unga matea ea pese unga mea na o au masia uo mate tafafao ya ya le po po mano o koko ali ke ya pipine pipine tawale ti to ti to manu pe ete manu ete tangi ete pili tawale tapili tawale hai velo le tia pula a velo e ta alonga la nai fai tōtili. A upula le te. Yo le leni leni sa lengi. Manu ki lua, manu ki lua, manu ki pa luku. Umi lo siu siu, sina lo ulu, popo ulo ngutu, popo ulo ngutu, tusi tusi lo wisu. Ui kai maa ngai siya. Sina yale, sina oe, sina oe. Ia. Malita ngā tia. E usu le pese a sa uni le talong vidi vidi tonga e sa o ngalo ku me nga vidi vidi tonga vidi vidi tonga e a fo na le fa fa pe ba a upu o le te o le nga na te le ye upu me u mala ye fa ka ta wa nga le te le ye o le te le ye e o la a ona na fa ta o ta me ti si tu si ala wala to va ai upu na mala to lo a tu na le kele o kongia ngongu turi turi i songilo wisu ama e namu i isumu isumue au mailo unifo leanga lava le na maau ai avatu lo unifo auro lava lea maoe nonu a tongi nonu a tongi e nonu a tongi o leo te whaalawina atu ia nai ta alonga popuuna, nai ta oloto popuuna. Ale e fai atu le fautuanga. Tu si oeti nā le cha ato mea nā. E kusa umae o pea ole o pepa fo ngai e te alatu le aonga lai. O umana fai fa atasi e fai aonga ma fai e fai tautu si e tamaiti. Le maa sani na ngakao e fai e song cha ato fo inai aonga. Ia fai lalau cha ato le fale na wei umaa ta alonga ha. Tolo tolo unga, po manoo. Pipine, tawale, tito, manupe, ete manu, ete tangi, eta pili, tawale, tapili, tawale. Leni sa leni. U, maifala, oke nia, oke ne, lau kalapu he, oko. Manu ki lua, manu ki paluku, umilau siu, sinalo ulu, Pupulo mutu tusi lo wisu, why?

mate sa tele suinga o le ngangana e fatatau i suinga o le soifuanga. Awa o le natura o mea e famatala i le ngangana ngā yoinga o le olanga. A sui le tūranga o ngā yoinga o suifo i ngangana e faasino i aina. E teilo pili mawa tangata sui sui e winga tutusa i winga tutusa o ni isi o upu o le ngangana samo ma le ngangana ale atu melei. O faa maro si a ili taofi o ina na tupunga mai ai tangata o Samoa ma lala ato ngangana. Aolo ta ua fo inisi wae ngole neitusi le tari tonunga fapia na amata mai le sopo po le e soto a tangata po le nisia mai le wae ngole lalolangi olo ta ua yona po nei o Palestina po le nupa ia. Ia po o me sopo ta mia na mua ao Iraq yaso nei. Aile aini maui faa maoni aini fiso ta inga po ni fo linga tutusa. O le ngangana Samoa ma le ngangana ale na atu nuu arapi. Atu fa atasi tala e fa asino le tupu anga o le ngangana o na fa apea lea. O le ngangana le tato te fa ao ngā ina nei na afua ili o ngā lalolangi na tutupu wa yo tato matua. O na fa ao popule iai maisi upu o ngangana atu nuu na ui mai iai lala ato malanga fa umi. Hao le isi vahenga po le vahenga tele na fa ao popu awa wa itutonu le lima afe ma ona tupu tausanga, talu ona lato no nofo inei motu. Ngangana ma anganuu, o le faa alo alo, le poutu ma alosi o lata ato ngangana. E faa sino, ma faa matala ele ngangana anganuu faa alo alo. Ufaa pena haifoi ona faa alo alo le ngangana. E ese tu ulanga o le faa alo alo e avatu itangata ese. E faa pena haifoi ona ese upu faa alo alo, ina ia fea ngai, mali tu ulanga o le ua avatu iai. Le faatusa, susu mai ile faife au, afio mai ile alii. Susopo mai ile tula afale, maliu mai ise fale tua po se tausi. A ole sau le upo maasani, ita ngata lautele. E saa uni ile saa moa ite mi uma, e tau tala faa alo alo iso se itasi. A fai ele mautinole tu ulanga o le ua sau, ai fo linga mamaru, ona faa o ngale ole tala mai a au, susu mai, pole maliu mai fo. E faa alo alo le tau tala e faa tatau le taimi ua sau e le tangata. A fai o le tae ao, ua sau tia maia. A bevela le la ua la ina, a fungia pe refu le fua maia. A fai ua afi afi pa ua tangi a alisi, ua tau pongia maia. E le nga fatia ile ama noa le neitusi, o na tusia uma upo faa alo alo, o le ngangana maturulanga, taimi, saoninga, matangata e faa o ngai ai. Ai tau ina faa ma alo, le iu ofi mafape atu, o anga maasani, o anga nae sili, o na te teli, ma lave lave o una upu faa alo alo, tau tala o le alii, sao noa, tanoa, tulei, malele, pa u atu tatala li tofaa, o le tulafale, fetalai, fofonga, lalafo, baangana, tu le toto, o le alii, tau mafa, tau te, tadisua, pe a ai, tu la fale tau sami sao fai pe a fai sao fai pole nofo ole lii ole sao imatau fotu alii fotu tupu ole tu la fale fa a fotu le va a unu e muli muli fa atino anga nu fa alualo ai mua mua mamau ona fa a upu pe la le fa atusa a fio maya ina e seu i fale mua ai mato u seu i fale tapu wa. Fautuanga le faa mawalalo ma le faa maangalo. Awa ia nei apoa le maya alalo pe tau le tau lango. Le tau lango eli. Pe tau napa le pola e motu itua. Awa fo ini aveale le seye ma mea mamafa. Awa le awina le te amuli. Pe popona ilo ufina ngalo le nei mea. So se itu laa ma se taimi. Po se tu langa ma se faa fita ule fea ngai ma le Samoa. Ua uma ona taa pena elana ngangana upu faa alo alo e faa fai ngofie ma faa toa fii le muwaini lolo wa. E vave ona oso ile ita maliti ngase tasi pe ale e faa alo alo ni upu ole isi. Awa ole atu nuu maa sani e avatu ma au mai matalia upu faa alo alo. E moni le upu faa ula ula peisi angana po ole alawa se mea faa pele pele ane Samoa e mamulu mai ile a mole mole. A waa hawa ina saa le la fonga o lea upu e ese li a ave o na kalava.

Malo fafetail fe le tato fe pese mai fale umanono ya mol fafifianga le neita yao ya manatu wa iwa taunu le vaa ya Amerika Samoa la malanga aila u malanga tama matei ni tuwayo le kolisi o avele ya pio na talo sanga aila tato fe pese ya fale umanono Malo fafetail ya ole tayao le neyo lesa faraile pio na failo atu ile neiva ya sol tatu tautua mai ale valu le pona nei umil tato waso ya lea wa wai maim susu ya imel tato ufinga luenga tautuina ya tato tunu ya tato ufasala launga mailava ili taimil na iyo atu ila fia fia nanei ya lemele ute fata alofa tuwa ima uwa folo fatu ila tunu ufa ma alofa aftai lemele ute yo na matale ulu tato porklami ole ata ulu tayao ya lo yepe tato ulu nei tayao ina ifa fifia nga su fifilo ya mizilava ya pesipisinga fale nga nuu Olea ua peona tatou vave amata ia ele masani ei tatou. Tatou lava yole fitu, ia menatu eto otele nisi ilewe ilungo le ala, ia po lafu amata nga alwe ngalone yaso. Na yu tatou ainga Australia, ia e vave le tatou temi, ia ole lua ili tolu itu lava vei tatou ya Australia. Ia nune o Perth, ia na etuwa ya la tatou temi. Ute ilola e maalo lo leito otele. Ia o Samoa, ia ola ua toe 15 minute ili valu utaya u Samoa. Ya wa pisi fo ila al tele ifi a mga luenga ola anga ile turu utatu turu usamu ala nga tele ona ifa na uya onga. Ya ulo pong salava ya fafo utatu ufisa ulo pong salta ale tulanga ole ne yaso. Ya minatone minute yo la matale ona tau mahala malama mai. Ya meluia ya fio ingol ne yaso mfuwa fuanga le anga ya tulfa ungo leva yaso ile tautua le ne yersi ufong le lomua. Ya tulfa

yale tayo nei yale tautua matale nere si ufongo nere mua talofa talofa lava sunga ifa fenga inga mfalitua ole manosi yale atiruma na ifa na ule ngataile nere tatu matua tausi umalava tonu ainga tonu falimai mamaota ulo tausi uto ulo fatele atu ulo porokalame atu ua manava maile ne yaso ya manola varanga lue lpon po yale ua tatu folau ili aso faraile ya ole aso lima ole masino yuni ilu anfili usi fulmoleono ele wa mtalier tatu tautua ya ole tala fifia ya ole omanuia lenei tu ole tatu utunu ya tatonu ya ole omanuia fuole nai tu ole tatu utunu utarusia ya o mawe utol fifia ya ole tatu programi ole ata ole taya ole wa mtalia ole fatu ni tatu paanga le ua mafuto mai pefu ni fatalo fatu nela ya fatalo fatu sunga mawa itau tawati ya manuia taya ya ole la tatu se ya tuna ifa fifianga ole taya ya ma fanga solo le tatou porokalame ia ma tatou olu atu e lava si o le taimi o tatou talafou ia alofa atu pepa fitness malo lava iai foi o alu susavaliga lenei taeao po onai faigaluega ia alofa tele atu le tatou porokalame ia o ute manatu ia o loo malolo le toatele e maluia foi aʻoga le fanau o loo pogisa pea fafo atu ia fafo ia le milute i ona amata lo lea ona malamalama alofa atu le suga saulo malo lava le galulue amalo le tauataʻi le amataga lenei o sefou o le o fepese le tamaotala lelei matautia le wesiliana 2 minute.

la tau whaalia o le vanganga nei o le Commerce Commission o la tau whaila ia se tangi e whaasanga le kompani le e whaata wina le suau e pamu voia le PP e tau te atu utu e tatu ta avale e mafu mai o nao le umeita wina le Commerce Commission ia le se se o na le tau o suau na whaata wina ia mo le atunou le wunanga le Commerce Commission na fa mata tala na fa meio so so inga e na fa ye le o nang le pp a pe wila tau sanga le te nei e ono le tele o fa itionga mai tanga tele tele customers e ono le le tonu o le fa ingola to fa tonga la to bensini mo soa u tanga ta mo o tiso e el mena ma nei ye ya ye nei tu lu tau te ye ye e ya tu la fono li mo te te ina ya tele al fa itio tanga ta mo fa sia ya o le telefone ala have no on the phone so engani o nanga fa pene e le poti le ali poti ai le tau sanga nte nei le tupu tele o ila to fa ya o ngai fa fo le o mai fa a o ngai fa fo ma mau ala to tiki rima fa i longa le poto fa fa ya o ngai ma le tua ia ia le to mai o le tangata pe la New Zealand e ma fa ya na ia le to mai o le tangata ale i sona tu spasi fa ya o ngai o pasi mai ai ia e fa ingatana muso na wano fa ya o ngai Ole la ma uwa ole amata na le titel no mela o faya onga pe tele o ngunu mela o faya onga mfia mawe ni usila. La la ni potia ye le matanga luenga le Ministry of Education fali ai. Ole tele o faya onga ina ngalu lue I fafo na onga I fafo mawa la to tikiri ma ngalu lue ili wa maine. E pe amale iwa hafe fitu se lau fitu lue ila tono ma inga lue tono ni usila. Ia a o faya onga ina onga ni uzila mga lulue. Yonu sifuru wadu wafe, lua se lau sifuru faa. Ma ole foinu merona, o lo otupu pia ili teminei. Tanuwayo ole te leo le mana onga, ole vahenga fa o faya onga ya o ina tato ufaya nau. O ngaluwa fa faya onga ele o se ngaluwe nga fa ingofie. Ili fina ngalo ole metasio ministato, ele lopo ole ministawa onga te wasea uwe. Na faalia, ina itangata ye ele to maifa pito ime tau trades. Ya la ufa onga ise wa unanga la ute faya onga e mauna lo ifo lan la to tongi na ilo tongi o faya onga to ti tias furu wafe pe le vao le lima fe le fitu wafe ese ese o la to tongi e mna onga le minstale ya tu upe o la to tongi ya tutusa ma to tongi o tangate wa mawole le fai longa fa faya onga le wa qualified po le wanga va ai fai faya onga ni usila ya le la mai tawina le temine o lo tupu pe I lunga le numela o te le ilola I ata tau whanau ia I le aonga o le asa la tau mai tau pe fa peol faya onga le na onga I fafo ma uelo nito mai tu sana mauna o tike ri malo na tu spasi pa faya onga I fafo faya onga le I fafo mo le fieta usanga sa ulo faya onga I nei o le asa na onga I faya onga I mala na onga I faya onga I na onga I New Zealand ma faya onga I New Zealand e o le pasene na mato atel o faya nga mai fafo yena o nga fafo mai dei ya o leute I loa e maulunga fo tu na ngala o faya nga isa mo le ya o nga ile mata ile papa ingala ngala ya o to mai ne New Zealand ya to lucky mai se I ya o mai lo le to e baba ai ile mata ngalo nga wa o nga po ali se va e nga to e ya o si ai o e ma ma faya yo na fa nga lu ti ke ri mai sa mo te faya nga le tu o lo ma na o mi en faya nga le tu ya pa sao mal se ya sao lo ni au no foi ya ya au la so so ni mtanga lo nga onga ya to ya lo university ya ringa tele e student loans e faina onga ya tung tongi mul muriane au ne mal maua le tikiri na sao mo e mal poto fa fa ya onga e mo mia I ne le ya tulu malo ya tato urutala na tato ngana sa mo le tau sanga ya mo ni se le silfia ya ole autu le tau sanga wa fa ngoina e ya fua mai monga te tele manui o le nu e si fa so ya I vil mai o fa to lu lu mo fa tas ya pe le ala fa wi ngoina ole le autu le tau sanga ya pe afia tu si fo sa solo tala le da so stai mi la va fa na e vil mai ya o fa to lu lu mo fa tas fa yo na o fa mo wina Lau solo fa into ta tu taimi le uta pena ina ta tu ofisa na prices po na I fai longa mo uto ta tu sao na lang lang ai el ta tu ngana sa mo le tu sanga uta mana tu le so I fai nga ai fai ya onga mata maiti ya ma ofisa ese ese o le malo ya ma company

Walunga il vaya solen ngan sa mo pe ona masani ai o te manatua i stau sanga sa a wai fo i fai ngā umu sa fai a isi a onga ia e pete iane ia ole tūna ume tauina ia na umatali ili sua matua sa moa ia ma fai a onga ia a i tamaiti te le lope ole fa moe moe sa awa nai ili a i tamaiti ia ole mena na iai tasila nei o vaenga na na mai tauina le tausanga lea na mawai atu nei pole vasa tausanga yona tua e ole fainga le umu stasi wa onga ile ngana Samoa le lai mai moa mai le lato umu lea sa afso soni ili maftanga matua Samoa

Ta di jang ma disunga ya wei no ya ma le fa fi fi ang le tai auto li ma minute na tani li tun la iva ta pe de ma ye ta tu telephone o le si ta la fi a fa ma ta la tu ma fa so to fo ta to po kala me o le totongi ma ulan o Australia I le tai mina I le la ta la no atu la ta la ni usila ta la ni usila le la u fa nga ina tu ta la no atu o le tongi ma ulan lo full time ta ta le full time I Australia e ono se furu tolu wafe e a tongi maulalo minimum wage e a ole lau faria mele maro Australia au ine New Zealand e te vaile lima se furu wafe e le tausanga Australia tongi maulalo na ono tolu wafe le tausanga New Zealand lima se furu wafe manu tuole utal noa tu itala New Zealand o yulai tausanga nei lela si e le lima tesi maleiva fitu pasene se itanga o le tongi maulalo Australia lela o atu le tolu se furu lua ta la lua sene tolu sifuru lua tala ma le lua sene ni usila le itula le tongi na le minimum wage po le tongi maulalo a tatawaila le tongi maulalo ni usila le termine o le lua tolu uiva lima lua tolu tala iva lima sene e a o le living wage po le tongi e tala fia ngai ma le tau le soifuanga le termine ini usila o le ile lua sifuru uiva tala iva sifuru sene lua iva tala Ivas for sende. Ele tai tai ya ono so so ile ile totongi ile minimum wage on Australia. The living wage or the tongi le tala fia ngai mali tau.

0: soifuanga, fetau mera tau soifuanga, ole minimum wage ole tongi maulano ole amata itu tongi tangata matua na alu lenga ilunga. Wailal tele ole se senga, tolu sfuru lua ta alama le lua sene, e ole minimum wage australia le amata ya yulai le tausanga nei. A New Zealand ole anga living wage olo iai, ele lua sfuru iwa ta ala iwa sfuru sene. Ya, tunanga nara e oto australia, ya mo tatou New Zealand, ya faya ol ton ne o meta winna to te do nei tangata o malanga ya australia ya msa ile manue ya ya ma watu ma mautula ngai fo i o australia i fa mne in elfa na u ya onga ma ya faya ol ton po le alme ton fai ya ole nei fo vai tau ya a ma u lunga fo ton ya u ma lunga to i ma tax u watu i lunga ma tau so i fuanga Walteleo te imi atal nore umatua, yo aso ia e taifia si speni ia le tau o le falao a meva pena ia ona li liu mailea I le taimilene ia pe fia le tau a ia ole tūlangana e ole alu e lunga tongi, si iwo e lunga ma tax si ia tu, talu si ia le si ia e lunga tax e tu maupea ia si ia tu e lunga ma le tau o le soifuanga ia le fata te inga ia oisi ngā luenga a vape si I lunga tongi maulalo ia le malatu leo ngā luenga nei Ele nga fatia e la tol suinga. A le vaea tangata. E anu lua on tapuni ele on ganwe. E au te lo australia o lo o le leila walon tama o ainga pe afua mai ni usila. E le tūlanga o lo o iai. Ya, tamina ini usila o lo o afaina lama le tele o ganwe ngai vaea. E le tele o ganwe nga. Ya, o le tau le soifuanga o lo o anga ia tua ngai masina. Ya e ye inisi o fa momonga mai ta winna ia o nanga fo ia la tu te ofo fu atu ia le soso ali tangata ia fa solo ina ta puni ia o nanga ia o na wa le mawar sa palai fo ile o me o loa ye ia fa lao o fu fo fa to anga e fa ta yalo ta loto ile salvation ami li stai mia ta la tu ta jailul fale ia la tu moi tangata ina salvation ami paka I ta vale ila po lua lo tal no tuai e o si mai ala tau tanga pepa o falaoa o momeo fuala au tau mafamata o fuala au aina o meo apa mea ai e ala tufa mai le Salvation Army mo le community ipo o tangata lau tele e a fiso soani mo la tau le neitaimi e a ono le tūlanga o le tau le soi fuanga malo, malo la malo nsai e a le la tatou se e atu loa e a o le tasina o ngase senga o nai tute mai moa mai yatana o le ngase senga na o le umu na fai e matua sa moa stasio aonga tūranga lua nei poli lua nei mamau atu mele tato ofisa ea onga nei I nei tausanga umuvai I poli lua e tausanga taruai ea sāwha a mahata mata I tamaiti I le whaingo le umu Samoa ia umalo leo ia na pena leo le pua atu lou lava ia e umai tamaiti I tofua ia o lo tamaiti I whailoto tautalanga whailato assembly ia matu ua lo ae o lo matua mwha ia onga tali le lato usua I le aso lea Eta minei leo tala iwa, tatou tala fau o le le tae au, ea matala mai Samoa, ea le unna usi mai loa le fafoa.
1: Fifia lava ato e fatala fato lo tatou atinu ule fai ungo le nefo iwa yaso, ea lo mia se fau popongo tala fau mai Samoa, usi ba yel fafoa. Ina wamaya ia faa moe moe nga umo sa fea nga ye male malo ta penanga o le faa ilunga ino le atoa nga le ono sa fa male faa tau sang o le malo tuto tasio sa moa na taa loa ele na fionga le tektak yo le atu no u sui umo mta nga lue nga le malo sa nga lulue ele ta penanga I soo se vaya nga ese ese ma faa tasio ne ele fia fia na nafi ele poto fono le tate isongi ma toe mo mori atu ye ele na faa fitai mo ila to umo mta nga lue nga ese ese le malo Sato of Sao Ilfame Moe.
2: Ea o te manatu o se lao lao le leile nei. Ia e faa o atuai le leo le tato malo mo tato umo e sa ngā lue. O le atu le nganga faa aftai, me le nganga faa malo I fai varo filima. E me se tato umo lava o e sa ngā lue. Ile nei ono aso, fitu aso, faa solo er ngā lue nga. Sa tato soa lau kulei. Ia matato fasoa ia I ala le tape nanga o mea uma. Eo ina le I maea, ia nisi fo yo fufanga ia tato malo maifafo. Ia I elta le tununga o le ngaluenga I tala mea fasolo se yo olava ina. Maea le leitu langa o le ngaluenga sa tato tape na ina. umo le atu le nga